Obi a wuti ani. Ade mbe jere sa woso watana. Ade mbe jere sa woso watana. And so from our